aka wera maka ezinulo nile eji mmiri ara ehi na mmanya anwụ wee tie nye ịba detiri ọnụ ka ihe na bred a dị mma ya mere nafdak ji wee nye ha akara isi ụlọ ọrụ ha dị na nọmba 1 nwosi madụka klos umuru nnodu anambra steeti akara ekwentị ha bụ 081